samay wax subangon wuylu dal mi le rew bay bam ba genne ci mom dam sañ ci ganaray tenar yey nga nu ñemer boba nagul ma wax.

digante luy tukulor ak nari ganaran ab sose ki ab lebu ab khason keken du fi mom waxuma lak la ci wala sire wi ganara cheikh samba jara bayne na bul wax fofu te je na wut ku mel niki mom ndax sangi fute jale ñoy jami ganara ko xamni yalla di bur te gem ni ahmadu.

binde fi jisko jisaral ay miram ni mu mel ci diine ak tabuy bawan ba ganara cheikh sama jaramay na wala fi

with the firewood fi ganara. Nare nga nan ki sudna fore yi fi jeexal na tere yi ki yilif na ko xamni moy ab

ninu ku aksi jibbalu far khache ku ganara cheikh samba jara baybe mo tax ba wax ni bu len set nit ku melni ki mom ci dunbi yen nit u fi ak yenu ganara cheikh samba jara bayna na mo tax ma wax ni bu len set nit ku melni seigne touba ci dunbi yen nit u fi ak yenu ganara ko xamni set nako mba ko xamni wut naka mom da fay geulem fardi tepero baganara faslun fi sabqihi cheikh bamba mom rawna ay masam te defu ko jot rawna ay maromam yi fi ak ya fa ganara mom moy ki dekkal julit dekkal li sartay def dekkal lu don sunna dekkal yo nu ganara ay teginam ak baxam la dekkal yon wi jëm ba ganar te li moy jib ba ganara ndaysal dekkal na xam xam xolom la bi.

mom xamal lile yow mi seti ganara cheikh samba jara bayne ko xamni jeppal nakoy mbir mom durus abadan ci yari keri lile tax kanki ganara jeppal ko mbir ya mudik dañ jam fi ba fa ñoom yirif ñi fi ak ñaneen ak ñaafa ganara cheikh samba jara mayne serigne bi mom jaaxalul way xam ku xam li ma wax mu xam ni wax ji la xam yey wax fa ganara faslun fi iqlaqi salihati allati lam takun li ghayrihi fi zamanihi ta ay jukom la di lal nak tuti ndax li ci mom waxtan mataluko bir nay gay fa ganara cheikh samba jara mbayne limam shu'arani defna tere bub la ci biram moy jukoy bamba la jël cheikh ganara tanbihu modi turam ko xamni yernako gis jikom ya fess ko di bawal fi ba ganara cheikh samba jara bayne tusani yonam juro mag yar la te gama laj ma dal la koy wax mu bir la ya ku ganara jefando tire bi roy yonen ba ak lu ko lew mu jox julit du ci am pal fi ba ganara ak feg lor ak moytu ak moy ak di tup ak jox jamur ba akam lile taxrawna ganara cheikh samba jara mbayne serigne bamba xerul ci aduna dedom birna xerul ci aduna dedom birna mom dafa doy.

musula reylu ngistalulit musula ramba tewat na li baganara musula gislu haram musula lalu haram selam gumadla ngani.

ragalul ainun le sakuli non fi ak faganara ndaysan ko xamni leble na ñeekar moy ragal ko ko fay mom nak lu baxa di baxam fi baganara muñak lewet defaru mbok yeeram ku manul defal ñoñam ak ñaneen lay def baganara Cheikh Samba Diarra bayne Serigne Bamba talal nday joram la baxo mom du am lu fanan luduli tere fa mom fi ak faganara yewen nga matna teranga wërna rew yu

ñ ak koko bañ bor dogo lay may di jéggal ba gannaara tar kay kanamam dafay leer waxtu wo ko nuyo mu dal di re ba nga kontaan yow ni gannaara cheikh sa bajjar bay ne serigne mbamba ko xamni soxlo na jaar fa mo mu dal di ko faj ci gendi ku beut te li tiñal na ganara señ bamba mi du jig du wor ndax du tass yaakar du daw ku ko laaj day laaj laaj di fegal ak laaj ba ganara ndaysan xolam ba reyna bu de may way du set lu fa dess ko xamni may nako day geejeul ni ganara cheikh sa bajjar may ne serigne mbamba xolam ba reyna bu de may way du set lu fa dess ko xamni may nako day geejeul ni ganara mayam gu reyla fa bur bu reey ba ndax dafa reey ci bur

kon al imam al ghazali lolou mo moy li ragnat la ay terem ak tere yenen soufyank yu bari ta lolou ku ne xamna na feñ na ci doxenu serigne bi lol ndax ak tollu wayam ci boromam ak yegg wayam limay kawé kawé kawé téwul lolu seigne moussa ka di wax dama teewlatu num ko xeti manam wax ne dinam ja sañ sañam ba yakko lolu lu am solo la xeside gog seigne moussa ka di way xeside gu xoto xot la limi wax ay yu xot lay junju manam ndax nit yalla yi da am ñoñ seeni tollu way leg leg da nañ dem ba leg leg seeni sañ sañ wala seeni waccuway am lum xawa xajamal tuuti sen zahiru sharia mu wax nak ne serigne bi yalla musul nako ci lolu moy sharia mom sañ sañam yakko moy ak ciir bu meuna am ci yalla teewut boko xole ci ak teunkum ci diine ak tek gim ci tek tankam ak teunkum ci sunna ak teunku ci zahiru sharia manam day melne ko amul sax ben ciir manam kom nit ko ordinaire ki am xam xam rek ni mi teunko ci diine ak ni mi teunko ci taxi nu mel nonu nu ko raw ngay gis non le teunko ci diine non le teunko ci taxi manam du nango def dara wala mu wax dara wala mu melo wenn melokan wo xamne sharia da koy jam lolou ci li ak ragnu kom ci la bok te lolou non la joge ba biñ ko noppé gis non la doxé dara musu soppi ci mom ci walu gogo ci lepp nak moy lu am solo nak ndax damay wax nan dafa melne tasawuf jëm problème daf ci amat legi ndax dañu mujj legi melne nit ñi tasawuf théorie lañ bëgga dékkal té lool nak do nak du yëf yi dëg dëg moy tasawuf go xamne da ngay yeur ay téré yeur ay gaay yalla yuy wax yu dem ba tollu ci ay tollu way di wax fañ tollé waxé fofa nga yeur loola yow itam diko répété wat diko wax nga xana yow li ngay wax fi ngay waxé yow yeggo fa fi ngay waxé yeggo fa loolu nak du mbir mi tasawuf du loolu tasawuf mom lim doonon moy yow da ngay dem ba tollu fo xane fa nga tollu manam mëno fa waxé manam ndax li nga fi nga tollu mëno wax lu mengo ak lolou tolo ak lolou mëno ko wax waye safan bi mom wala bismillah woru lay jur ak yaqule ak lanen rek lay jur waye du lu bax ta moy di waxe fo xane yow fi nga wax yow yego fa lolou nak ba ci ñun ñi dama nan fi ne mom lañ tambalé def manam xéetu tasawuf bi serigne bi folli won andi banen ñun dafa melne bam folli won lañu bari ci ñun bëgg jëlat ko feugat ko bam set raxasat ko dekkal ko lolou lañ bëgg moy tasawufu théorie kessé ak sikkar kessé yam ci samaas gep ci lolou lañ ne yori kurus di werde ay werde di nangam waye lay yuqku tasawuf nangu ngi ko def muy mujahada ta tasawuf nak yuqku gi lolou la yuqku gi deug deug moy xex ak sabakan tara ko ay bëgg bëgg ma ki bané xam lolou moy tax lo ca dolli ci sikkar lum tuttut lo ca dolli ci jaamu yalla lum tuttut mo am jeexi juree waye bu fekente na nak yoyé ca nga yam waye lenn mujahada defoko yoon wi dana yag lol man ma am nga mujj yegg de waye dana jafé lol ndax da melna nga talub auto rek moram essence te defo ci essence mom bu auto bi de bu de déplacer dem itam dana yeex lol mu wax na Cheikh Mohamed Yedali ay téréem mi ngi ko doon jëfëndiko ci
tasawuf fi tahaqquq wa tasawuf ndax cheikh modie dali mom xawna wute tuute ak imam al-ghazali ci aw doxine manam ci buñ ko don waxe ci waxin wo dañ nan manam ci lu gëna jëg rek moy pratique ku tasawuf la lay jox pratique bi jëf ji lool la lay jox manam li ngay def pour nek ab soufyanke lool la lay jox li ngay def ak ni ngay melo pour nek ab soufyanke lu mel nonu seigne touba mi radiyallahu anhu bimu deme bay talifat ci tasawuf anam gogu la ci dekkal muy anam gu am solo mom la wax sayu na ne amna ay xéeti mbir ci tasawuf yo xane kuko soxla mom doko wuti ci téré seigne bi ndax mom do wax ci domaine yoyu dedet waye bo dedet téré yi mu talif ni ay masalikul jinan ay munawirus sudur maghaliqun niran ak yenen téré ci dess mom limi jangale moy at tasawuf suluki lay jangale suluku sufi lolay jang manam jangale wu tasawuf di manière générale ni waye lim lay jangal moy théorie yi ci nek yo jangale wu limi jangale moy théorie yo ñuy wax ak yeg ye ay gaay doxa dox ba yek ko diko wax leg mo eulam la leg la nga man ko deg yoya dafa gis ne mom li gëna pratique gëna leer moy jërul ñu nek fi di guddal ci lola nan la wax yoon wi nga xane bo ci jaare rek da ngay dal dof soufyanke ba boko waccut da ngay mujj yegg fa ñoña yegg ba xam lañ xam mos lañ mos boba nak nga xol ba xam da ngay wax wala do wax xam lool mo gëna pratique ndax fekk nit ki mu tok nga ay nit ño xane dañu lek sukar ba xam li sukar di saf ñu ñew tok ci wét diko bëgg mel ak na la mel yewit nga ñew di ci doli lola di gëna firndel sukar neex na ak ni la mel dang ko yok ciona li gëna gaaw gëna pratique moy lam moy yëkëtil sukar tégal ko ci loxom mu sax bu ko saxé da di mos yëg la ñëd yëg mu jax tak bu noppé nak mu xol ba xam ndax momit day wax la ñoña wax wala day noppi serigne bi kon loolu moy limu jàngalé ci téré mi ci tasawuf kon xamna dafa melne fofu dañuy taxaw fofu ndax waxtu jiru jotna inshallah ta'ala bi subhanahu yagale inshallah wa salaamu alayhi wa rahmatullahi

0: ngossof yakarna luñu def ci lu bax ci dekk bi dak juma ji mom yakarna mo ci gën kon lool tamit ñing ci sensibiliser nit ñi ngir ñu baye ko xel bu baaxa baaxa baaxa baax kon ci sensibilisation bobu may def mang koy fatali membre daire bi diko fatali tamit membre daire bi nek bitim rew muy cellule yi ñu am ci bitim rew muy fondation muqaddimatul khidma amerique italie muy europe ñi koy fatali Serigne Assane Diop ngir mu soñé xane moy coordination yor coordinateur diaspora diko fatali Serigne Mafari Ndiaye ci Afrique mais diko fatali fondation muqaddimatul khidma amerique ngir Serigne Cheikh Jones yam set lam ñom ak sonu maymuna boudé amerique décide ko melne Serigne Aymerou Diakhaté ak Serigne Tala Sall ci Brésil ak Argentine ñi ngi len koy fatali ba ci Uruguay ak ci dëkk yi nga xane ño nek Afrique ñoo ñep dafa am war yo xane xam nañ ko ci wattaay koor way xam nañ ko tamit ci bu magal jibé niki non cellule daire muqaddimatul khidma yi nga xamne ñoy soxna yi nga xamne ñi ngi ci biir Touba nek ci ay quartier yu wuté ay gox yu wuté mo xam ñi balé ci samedi ñi ñew dimanche ñi ñew altiné ñi ñew talata ñi ñew alarba ñom ñep ni ñi ñewé di balé ci non lañ da waajalé ay addié ngir jébalé ko ci wattaay magal gi mu jëm ci entretien bi ak bernde yi ak la ci aju ñoo ñit ñi ngi leen di soñ bu baaxa baaxa baax ngir ñu waajal ko nañ ko da waajalé kepp ko xoyte bi ab talibé nga wala nga ab julit bo xamné yag nga dégg ligéyu daire muqaddimatul khidma tam neex la nga bëgg ci participer numéro wef bi ak rassemblement bi mi ngi fi xeyr ci jil dana ko aviser muy 77 686 13 13 77 686 13 13 bo ko jaarale ci numéro bobu dana ak ci caisse daire bi ñi ngi bayyi lo xel tamit bokk julit yi magal ci ñu bayyi xel worma ji wormay barab bi te xamna ñi ngi ñew fu sel di tatane ci sen dab ko ku ñew di tatane ci dab nak te bëgg rot bëgg duuy war nga fexé ba ndab li nga raxas ko bam set te fexé ba moytu lu koy karajal lool nak moy nga baña def lu mengo wut ak ay teggine ndax wa jannatan li zalikin muridi waye wa junnatan anatikin marid dekk bi dana don neexay gu niru aljana ci ki nga xamne ku nang ku yu jaar yoonu jubla waye dana don yatu dakku ci ki nga xamne am marid nga kon kuy ñew na nga fexé ba indi ay teggine ci barab bi te moytu di ciow ci bir juma ji ak jaxaso bi te sol ciol gu yiw da fexé bu waxtu julli joté ñu bayyi lu ñu def té julli parce que lepp ay ndaw ak fi yo xamné lu xiar bi bari su waxtu julli joté dañ koy arrêté julli kon loolu ñi koy bayyi lo xel bu baaxa baaxa baax di bayyi lo xel ñi nga xamné ay nit lañ ño xamné xeyna dañuy yor ay téléphone film ak fessel loolu gën leena ñor sinap kat yek yu ñu démé ak cinébeur yek yoyu ak di ciow ci bir jumaaji ak self ak yu demé non yoyu fi du barabu tourisme barabu jaamu kayu yalla kon ñu bayyi xel lolu te fexé ba téwlu dal ngir mëna jarëju ci sëriñ bi lu am am solo ñi ñëw di ziaré tamit ñu xamné sëriñ bi buñu ñëwé di wadd di laal ay buntak ciow ak yépp li am solo moy nga fexé ba téwlu ñaan gi nga xamné sëriñ bi wax na né kuma bëgg ñaanal nga ñaanalé mako ginaaw bo défé ay xulwa ñaanal sëriñ bi nga fexé ba man ñaan gogou daire bi jakarna dana ko bind diko copy xeyna seigne djil ko mel seigne djil dana ko fessel ci réseau yi ngir ñu man ko xam ndax doon la seigne bi wax ne kumay ñaanal nak ma ñaanal ni lolu lu am am solo kon dal seigne fallu ñi ngi soñu ñepp ci yi ma wax di yepp ndax liggey bu yaato la bo xamne fan gu nek ma nga ci doole nga ci xela nga ci waye alal nga ci timit waye timit samonté ay tégn ngir mëna jarignu mi ngi ci té lolu membre daire bi ñoo ci jitu ci fann yi ma wax yépp ñoo ci jitu mais bép ligéy kat wala nga doon ko xalé ab talib nga bo xamné amna lo xamné lu aju ci walu berde la wala lu ñu nit mëna jarignu timit daire bi daf la ci talal loxo ngir nga bayé ko xel kon dal xamna ñu taxaw lu kaddu yi fofu inshallah ba kaddu yi tejte gi ñew inshallah assalamu
1: alaykum wa alayhi salatu allah jerejeuf serigne abdou lahad mbeso ci leral yi amna solo lol mu jëm rek ci fateli wat bu baakha baax liggey bi nga xamne mom lañu def fi ci jumaa touba ju magge ci dirup wéru safar gi waye rawati na ci bisup magal touba gi nga xamne kenn ku ci nek bu ñew rek amna no xamne non la wara mel ndax nim ko leralé rek beurep bo xamne dang fay dem difa duuy war nga fexé ba ndab la ngay duuy mu set lata ngay ñew di duuy ngir la ngay duy boko ci defé mu baña yaqku kon ñu gëna wajalat jëm yi té xam bërb bi ñi ñëw du bërb tourisme du bërb bo xamanteni mën nañ né studio la nit ñi mën ni ko jappé studio bo xamné damay déplacer dem jumaa ngir photo rek waye bërb bu ñuy jaamo yalla la bërb bo xamné la ku tedd gi fi la nek ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamné non lañ wara ziaré bërb bi ci ciol gi ci ni nga xamné non lañ fi wara nekké waye ci fexé ba lenn lo xamanteni luy gakkal bërb bi la ci fexé jël ay vidéo yeen say am ño xamné mën nañ ci monter sax benen son bo xamné du mengo bërb bi diko publier ba ci intelligence artificielle li nga xamné ñu koy utiliser kon yoyep ñu ci soñat mbokk talibé rek ñu bay ci xel bu baaxa baax waye di fatali wat numéro bi nga xamné joxé nañ ko ci lepp lo xamné dafa jëm ci ligéy bi ndax li nga xamné mom lañ fi léral budget bu am doole la bo xamné yaakar na faaw mbokk talibé japp ci bu baaxa baax ndax ñi fi nek diko def mën na né mbokk talibé lañ koy defal ndax lu mën ta ñak la donc képp ko xamné rek bëgg na contribuer ci ligéy bi mën nako jaar ci numéro bi muy 77 686 13 13 ba ci entreprise yi ni ko leralé entreprise yi muy société yi nga xamné dañuy bëgg def responsabilité sociétale d'entreprise nga xamné bëgg nañu jëf ci magal gi bëre bëgg ni bo xamné mëna ci jëf lu réré ci magal gi mu jëm ci wañi taxawal ci bernde yi mu jëm ci infirmerie bi nga xamné mu ci biir jumaa yi nga xamné dañ fi fajj ñi ñëw ci jumaa yi nga xamné ay millions yi ñi ñoo fi dajé lañ soxla ci ay jumtukaay lañ soxla ci walu médicament ak la ci ajeu yoy yep kon yaakar na mbokk talibé war nañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax ñuy fatali mbokk téléspectateur ñu ci plateau bi spécial bo xamné ñu ngi amal fi en direct ci grande mosquée bu Touba and ci ak daïra mukhadamatul khidma jëm rek ci wajal grand magal bu Touba édition 2026 ci mbolé matuway rek yi nga xamné mom la kurel gi jël jëm ci bërb bu sel bi nga xamné modi jumaa Touba jumaa gi kon dañuy jëbalat kaddu gi rek Serigne Fallou Mbake mu jëmat ci yo xamné dang ko ci dolli wat ci walu organisation bi nga xamné mom ngeen yor rek lepp rek ngir liggéey bi mëna ñong ci bisu magal gu maggi
2: wa ke Serigne Fallou jërëjëf ko organisation ñom ni nga défé rek Simba wax na ko légui lu ba 500 quelque membres dañuy liggéey yo xamné dañuy wéccanté ci ay limite heure buñu liggéey jëm ben waxtu ñeena place leen ñëwaat amna sambul di xir yo xamne ñaar duñ bëgg wacc wa yoy yep tew dañ koy wajal ba xamne ndax tam nit dañu wax ni anfa bu fa agge li mo rono mana man deug deug day xaw manki soba donte mom xolam lay top rek waye boba physiquement dut ko maati yoy yep dañ ko saytu amna ñu sat li walu gogu xana dikkar nak ci tuddi ngeen ko legi muy lu mel ni nga xamne dañ fi nek di senegal xet yoy fofu tam di ci dogal ngant nit ñi bu baax itam de waxe ne nit ki chenep wala mi photo une ayu ko ko liñ koy ay ndax liñ koy ay moy fek xani ne ni fa war ya nga taxaw jël sa temps bëgg taw ay pause nit ki taw am wala mbolo taw lo defi xawa jut jëf jëfé bu yagge ci bu kenn ko taxaw fa taxaw def ko fa mëna ini ray ray lo ci lolu benen delu ko tam moy ñi xamtu ñu aramant tam digënté goor ji nga xamné aramant wu ci sey ñoté waru ñu and ay bëggu ñu and ay photo waye nak leg leg tan nak mu faral di am ndax leg leg nit day ñëw na la ki sama yaaya wala sama frère la ci defna ni ki mbokal rek bay mom mom nga xamne da ko aram lol mom ayu ko ko waye ki nga xamne nak ki sama yaaya ci fekk doona ko itam wala ñun moñ ci dara ndax ab julit mom lim la wax lo da nga ma deugal
1: deugal
2: legale itam nit tam di filma di wax dara limi wax itam xeyna ayu ko bu de lu bax legale nak xeyna barab bi yeleewut ci mom diko wax lo tam nak kiyo telephone rek moko mana xam ndax li nga man moy ñoo jégué ko soko jégué xéma nga may dégg li wax deug deug ndax kene ko lay xam na né ni su yoré yenn micro yi su ko takké ni rek mëna wax ju soufé ño xam danaka fi ni ñaan do xam li wax deug deug ci fekk xéne bu génné nga do xam ni ki li la doon wax lo tax xéne heure ci la do xam du mëna ñak ci liggéey bi kon fo li am soor moy ki ñew mo na bayyi xati né na sét digëté ba yalla mom ci wormal ku baax ki nga xane lim liggéey ci sonu ci lool ba tax nga ñu fi ngir sakku ci yaba nga bayyi xel lolu leg leg sax nit jël image ba objectif mu xawa tebali tuti ngir bëgg am ngir bëgg jëk image bi fekk ciol na ciol go xamni japp na ne mauritania rek tax mu bëgg bakkar ñewale ci lolu mingout ak barab bi yoy yep dal ñing ko bayilo xel niñ ci wal goone mbirum photo mo na fi son lolu ndax fi ni mouride wala julli ji mënu ci mu dara ci lay lay sa xeyna am ci xam sa du graw lolu waye diko ak pass passam ndax pass pass mo tollu nonu jeet gi non tan lañ wat ndiko itam ke xam tam ne da fay ñew doon gan ci xamul dara ci dekk bi wala tam mu ñew di seyar ci rek ñaar jaam lay lay gis ko am de sol dalam am gant ci ay karo mo xam ben ragal na loru ci naaju ñaar amna tabat yo xamni mu dox ci karo lu bari way lay da gis bu xone xewa xer bëgg la bëkk ko forte ba ko ban ko lor sax bu ma ko wala dara lo tam mengout ak liggey bi ma xam xer mom kep gis ko def ko non nit su fekk da ngogi mu sol bulus bo da la koy jibaane ci sans sax ci xamni koku liggeelu ko ci walu gogi ñun liñu liggey ci nité la te ko ci dal te ko ci xam xam ak wër ba lepp lu digal nit nga wo ko ci xereñ wo ko ci waxtaan ye ko su fekk dafa juum mu fatale ko su fekk ko xamutone mu xam ko ba ma def liñ ko soxla way diko sol mbaxanam xamul la ci mbaxanam nak amana sax mi ko xamni xeyna mbaxanama
1: jangor meuna nek ci bir sax
2: okay mi ko lumay neub ci bir bobba wa okay mi ko nga wuñi nga xawi sutram itam lu mata baye xel la way diko xam lay daw def fokhit nak fokhit mbaxanami def len ko ci pos ni ko wax sax dal ci loxo mbaxana ci pos wa deug nak lu bax la way nañ ko war ci am ci baña final nek wal tam nit tak ab jigen tak ay takay man tak jigen man takay man tak daga na ci mom yoonu kenn newu ci don sax da ko dafa bënn lolou wacce donte ay wax ci la ñu nekk dekk ñoo ñu wara xam ni mi ngo lolou way su ko defé ñu ci balab bi ñun lolou tax yoonu newu ci budé goor nga dafa tak tam takay xam takay jigen la wala xam da gënu ci mom amu 500 tam diko jël li nga am santagne moy labilé ko mu dindé ko def ko ci posam way sax su lanké sax nak agul fenn fi way li la war moy nga labilé ko ba yé ko ci mu xam ci lam ci wara xam na amana moy ko da xamuton tam nga xamal ko ci rek kon lolu ndax defena dañ mi neul ci xassabu suu señ abdul khadir wala la ta'ala anu lélé nit lélé bu di massa ñu di goor di crc bu takké takay ci loxo bi daan la xana amo mok bu jigen nga may ko way nga fi ne ko da dal xamene kon len def kon wor ko won def jodi wut way fi dengi tam dañ ci force nit am ñu xam dañ raxalo walé ci mbed bi lañu taxaw kar la tek lolu ko nanku nga tit xam nga fi ne mourigi mo boñu dañ xawti dal la ndax dañ ni def ci événement nga xamne ñepp ci raxalé soxla walé la nga tak yoyu tam mu ñu andal ñepp wajjal leen ci diwul kenn lolu kon dal lañ xamne nit ñi dal ñu dal liñ fi taxa taxaw moy nit ñi mëna ziaré ci jamm ci dal mo wax ba nosna aw nitam ba nga xamne mbolem fuñu wara liggé ci magal gi dañ ko def ben équipe nek Serigne Touba nga ci juwaaji mbéki bo xamne nek darul manan ñoo dafa seen taxaway moy akuy gagne dalal leen ci ndigalul serigne bi non tam lay am ben équipe bo dañ koy wa gata elipor nga xamne mo tax ki xoy etrance dañ fi dal raw tax suñu mbokki dekk ganar nga xamne ñoo tam ñoo tax walu sécurité ñoo tam ñoo ñep kon nañ leen wajjal ba kenn ku ne fo dem la fa def nga def ko ndax kenn ko xamne comme sur organisation suñu dal wax nako legi lay taxaway ak rolam ci liguee bi loolu da ca bok muy akay ak aberge dalal gan yoy yep da ci lu ci aju way ak ci do ñu comme sur bu fi dem ak rek mo fa seen wala ndax do am ñeñ ñu ko sekkal ñu tam def sen wal waye mo xam ko mo li professeur ci Serigne Touba goge mo xam ko tan sim tam ci walam bokku na ci fexé ba lepp lo xamne da fay indi ray dañ lo dañ koy tass mom niñ ko nangu fenn niñ xam tam magal tam nak leg leg tam niñ di jambal lol tam mo xewa and lolou moy lan moy leg dañuy gis ab jotaay ay goor ak jigen jaxaso ci na wax la fi ne leg lay wax ba mo wax li leer rek mu leer ndax fi ni ñi dañuy bëgg yina waxal nangam waye kene ko ne xamna magal ay million nit ñepp ñoo ci kuy ñoo leg andak sa soxna wala nga nak sa yaay wala nga nak sarak yoy yep ñoko xamé ci ñoom mu ñu sefo di reero kon nak faaw nak ay jaxaso du mëna ñak suñu mu tol jul dal dañ takale goor ñi jigen ni waye budé li nga xamné esplanade bi lélé tam ñu xawa gis ak goor jigen xawa jaxaso ci ay sapé ni wala ñu xawa lénante do duñ bok sap walé ñu xawa lén lañ xawa mel na lu jaxaso fi jaxaso wuñ waye nit ñi da ngay ko xam ay sabar lool ci jël ko publier jël ko dem photo ko yone alam xam xam fuñ nekkon gisun li ci seigne bass wala ko lay wax na ko bu yagul ci mi def conférence mi def waxtana bo wi nga xamné léral na ji def né lélé amna yu mëna wone yu bax lool waye fi ne day mel nit ñi benn bo def ci njumte rek dina lako dina lako bal ci ne xam xol ay nit dong len nak ay nit dong len ginaaw suñu subhanahu wa ta'ala mom mo diglé ba nopp bind jaamam yi te pourtant mo ne Allah dama la ci xew ñep xamono nañ ko kon nak asma ak am bindefu yalla kep nak mu taxaw ngir wara soñe ci mbir kon mo tax amna ci lol tam fa la man manam yam lim man moy labire tanbih waye tam def ci kam katnam ci lo xamni dana mengo ak la wara def na nit ko def am fumu yam kene ko xamne rew tam rewum droit la am lo xamne du suñu wal lo tam duñ ko jaawale ndax dañu nañ fe nek rek ngir yeen ni labire len waye am lo xamne waru ñoo yerlo wuñu kenn gani tam des ko yar
1: machallah
2: kon tam nit ñi xam leen gis am rek ci rek nañ ñu kebal leg leg tam nak waye leg leg fi magal yi ne bo defo 19% dañ fexé sa ba wutal virgule ci lo xam lu ñaawal ci image woné ko ci pourtant mo né magal bu xuma sa magal tuba de waye lu dul magal 24/24 du noppolo moy daal bi xane 24/24 day fonctionner mom ndax bisu set fini bu ñu ay tayun amna équipe bu fi ne wax ñu fanan fini man mi doxé sama téléphone fini ñim ñim moko fay guddi lu guddi guddi ndax lan tout moment man na ma juk ñëwaat ci service bu xal bar xidma lélegi mu ci juma ji lélegi mu ci armélé ndax lélegi dig fa jëfëjë xam do mëna ñaka ñëw ci ñu fa nek yow la mëna jot nga def intervention ak lu mëna xew
1: fofu tam ñu bëggono xam ci jamonoy magal gi ban période lañuy tambalé ubi barabi nga xamné ziaré dina mëna wéy ak yeen barab yeen waxtu la nga xamné dañuy tej barab yek wala juma ji wala day continuer 24/24
2: bu dé barab bo seul xadim bi suñu démé ba ma nga gis ñaari fan lay fa tambalé fanan su jalla itam dañ tagal ab bistam bo xam lay fanan su mbolé maté itam nak bañ japp né mbolé mu ñu séj ci guddigi mom wa dañ ko tuddi fanan kéré mbolé mi di wañi ko rek su dé ba xam do nak mbolé wañi ko nak ci wa ci lay nak tambalé tej nak di wañi heure nak nang di gëna di xawa guddé tuti waye lu bu guddé ba gudd nak ñu dal tej ndax nga bu ma nga jup ci amna gëñaw su waccé rek ci lay ñew séaré fa ñu ñëk yoy ñet fa ñet su dé ma nga amna dañ ñëkëte ba xat ñuy day ñew ci dañu guddé léegi wala dañ taxaw guddé tuti léegi léegi tam ma nga jalé tam am ñu xantam dañu togon seen gal wala tam ba ñu dañu dem rek dal fa ñi dal xaar ma nga ñi bëgg séaré ñoy tam dañ leen may xel di guddél ba mu gëna guddël bu lay fanan ñu fanan bu lay guddël tam ñu guddël motam barab tam non lañ ci doxé way wala da am ñent fan yo xam lu gatt gatt mom dana ko tuji 24/24 yo xam du ko teje
1: machallah waaw ak armel ni armel tamit da mel beureup ziar la
2: armel mom bu ci agge mom diru magge motam dima wax bare dima wax bare non lay motam day fa ubi nak ko xamne motam fofu tam ma ngi anasi motam fa lañu nek xamne ñu jambaré ñu ami taxaway lañ ci yoonu mouride bi ndax kene ko ne xamna ne seen taxaway ci yoonu tam yobul liggey fi fu bare bare ñu tam ci barab yole fofu nek armel yu jikee lañ nek ak armel yi tuddé baqé ni ñu dañ def ciar waxtu wona ñu tam ben kessu kat yone magga tam du tay de ubeku mom tam kusu gën saxu am bo lo xantam ñok taxawé way and ko fos lor bi budé ci biir dëkk bi and ak police budé lu mëna baqé kene ko xam son gendarmerie la way ñu dañ and ak ñu tam ñu taxaw taxaw ba ci war taxaw ñom ñepp tam
1: machallah
2: bu xamné dal mo lay légui dara du yaq inshallah lolu tam ni waxna légui na la budum magga lañu doxal bu dem magal ñu bëgg sa magal ñu ubi ubi na xamne li ci nek table yu yaatu ñu xam ñep xañ nañ ci mo lañu yaatal ñep and ak ñom liggey bi ndax ñaar fa ñett yi fi def ñu ubi leen bokko ñun wañu dal ci xañ nañ ci tam boole ci ndax kene ko xam xam ma kapre mëna liggey liggey bi waye tam ngir bëgg lu baax tax na mu ubi ñep tam and ko ak ñom ndax liggey mel wax ni def nako lu yag yag ci dew ko ndak kene ko ci guggé ci ndigalu serigne salih mbake bi mu amé ndigal depuis 2014 waye tam biñu aggé ci ay 2004 c'est mi jox len digal ne amna yo xamne beugatuko gis ci pench bi bo ma xamne xilam ñeuk def moy yoy moy état yi tudd legi rek jaay nga ci nak auto sobe yek moy auto bi dasi met ma ko wut ma fatali bax ba wa commission société wa commission santé wala wa commission social bo magal tuba wa ci comité bi ñu tam ñu dimbali sans bi auto bi dasi yoy nga xamne dañuy jaar ci pench bi ñom ay gan lañ fay xamu ñu dekk bi ñoom itam ñu xam tam nak ñak fi xam itam nak war tax nak ñu def lu leen neex wal tam ñu ne kessign diw lañu jëm rek kër wër jumaa ji kër go jëm lu ci bari ci fonce amna ci fonce yo xamne fañ nek mën nañ fa dem ci du jaar ci bëj bi ndax lay auto yi leg leg kene ko xam na ne samtu ak sen ñu bari ci ñoom sen bu fonex auto day tok day tok day tok di touru yoy itam kon ñi ngay fatu ak wa commission bi xam ñu war lool ci comité bi ñu taxawul ñu ci soñ ci tam ñi ñi digi di ko fa auto dans ci tam nak xam tam mag ak tam jor tam ñi raxalo bi gala bañ bu dun magal ci bir magal la yees ndax mbolam lu gëna bari li nga yor sobe la ci da toy lool am lu ci sulat ñom ñi xam ñor walu bu lool pat lu ba sori am ñu xam wax dama ko ci fa jall wa ñu li ci war go ñun moy science bi ci ba xam ne ñu ko def bañ ko def ndax sobe su toy kene ko xam na ne yaal ñu ci app ñi gëna ci leral xeyna wala jëlen jëlen jotay lool ñu la seen walu lool ma neen galangor ndax boole su bari rek ni mëna bu ay yéré wal dara ci nga lor ko ci fek waajo dama paré ñu jogi jaar sobe su jall fek mu sobe su toy day am ngant bu waaji mëna julé yéré yoyé ci wata kër mëna sori wala du gis tam ndox mu ko wala so wala bu setton tam da gëna jëf jëfé kon ñi ci bayil lo xel bu baax itam naka noon itam nak auto yi nga xam tam ay auto yu mag lañ ci yori ay bagages donte sax kenn ko ci xamna ne interrogation amna ba xamni police ci bo xamni autorité ñoko joxe ndigal ci tout ci tout khalifa radi mourid mu bino len lettre ba joxe ndigal ba ñi watandiko penc mi waye suma ko jufse ñu bëna ñu lay dila wone kessi diwla jëm yu bay bagas ci am ñoo xamni wirut waye dañu bëgg yoonu gatt ndax dañu bañ wiri wiri bu metti kon dal ñi ngi bay lo xel ci ne lool tam gënut ndax tam day jur jafé jafé leg leg mana auto bo xamne auto bo xamne day do auto jeun tam boole ci nga xamne wante leg legi kenn ko ne xamna ne lolu momit day toy momit tam dañ koy ay tam muy jaar ci penc wal tam yott ak jur ay nak wala dara dik yob fen dik fu jaar kenn ko ne xamna nek jur tam bu fi yaram leg leg ngay ñu xamne dañu seen ciogal rek mu nefer ji waaj mu fex del ñu rombo ko jall lolu kenn xamne depp tok worma ndax lepp lo xamne do ko def sa bir keur japp na ne jumaa suntu wajur penc penc wala penc mi xam so xati bokk mom di sunu yak tegal nak kon yelut ga diko fi jaarale kon ñi ngi yotté ñi ngi ñi suñu tam ñi xam dañu yoré jur yoy tam bu juuté jumaa tam ñoo dem ñu teggi wiri nak ken ko xamne jaaru ka yom na su fekk ne amu loko saf ba jaar yalla bo tegg ba juuñal nga wiri tam nak bañ ko jaar de bir penc mi
3: inshallah
2: do xamne du len ken lepp ñepp ku ne bu ko ci ngambe nak bu mu ci genné kon nak so ci nekké war nga jox worma joko fulla am fay rañ li ngay def xam li nga yor lan la lu ñepp soxla won ak soko amé da ngay fex ba jarignu ci
3: machallah
2: kul dal lu la ñu koy fatte won nit ñi bu baaxa baax baax
3: jerejef seigne fallu xamna rek yeen kaddu ngay dajé ñu dalal seigne afiw
2: xana kon di santu bu baax seigne fallu ak simla bi mu sekkulon jotaay bi di santu tam wa mu xadama doxin may gën xamné ñu doyo di lañ ñu xébu lañ ñu kettel wu lañ ñu new experience lañ ñu doy loñu fet lañ walé ñu di liggé and ko ñiñ ko sékkal ñëpp di leen santé ñoom tam ñima sékkal liggé bi ak seen taxaway ak seen bëgg lu baax ak yité giñ jox liggé bi ba lepp waxtu won yi an taxaw diko noss ba lepp jaar yoon leen noss tam bu ci aggé tam ñu ngi ñaan bu ci aggé fi gëna soxla aggé nañ fa ñu jëfëndiko ko nonu di santam nak ñi xam ñoo lañ bokkulon ñi xam ñoo lañ bokkul penc bi leele di fi liggey lu melne khidmatu khadim nga xamne guddé ajmu gudjo dañu balé penc mi di ñoom solo ñu dem di suñu andado na mag gi ma lay wax ni guddigu jot dañu and ak ñoom buñ né di gën 1h da maté ba 5h wa sansir ñew ñi jël mbali mi dem touriku heure yi dañu balé way buñ balé ci sëgë fenn suñu bu gudd ba xamne automatiquement fay ñew nak xamne dana xaw fiix tuti 1h ba 4h bu gudé ñu awaké mbali mi dem touriko
3: machallah
2: ba suba wat ji defal non andako ñom da nga don taw wa abrar nga xamni ñu di wër joon ñu te dañu balé penc bi ci señ modou bey jité ko itam ñu itam don ay jambal lol ñi ñepp te mu ne ñaxtu ndax ñu don dañu bokk ñom liggé bi assam jé tourna légui mom ndax an mo joon ma wax ko man na ñu day daayé rek mom kon nak ñi ngi ñaan yalla suñu borom defu ñu tawfiix bañ ak jibis ba jamm la ci nek ci xewul suñu borom dimbalé ñu bañ man ca xewul barke po serigne bi ci serigne borom yagal fi serigne muntaha mi nga xamne mo fi wut ci serigne khadim mu don ko xamni tam ko ami taxawal ci muqaddamatul khidma lu jitu yeen bi di ñew ndax waxtu woné mo nek seen kanam dal leen ñëmelo ci bari ba legi tam loolu la wayal bi mu toy bi ko jige siatam lam ñu waxon tam da fay lu yéme xana fat ko tawone te moy lu ngeen xala ba def ko lu ngeen xala yi bañ ko def nak doolo na si nak doolo na len xana lima siqiyen dal moy na yeg rek lool nak kon ku lool nawlo ku lo baye xel mo ndax señ muntaxa kene ko ne xamna ne ku fa dem wax lu bax way li waxtam lepp lu waxtam bok sayto kene ko Allah bi waxa yow te li waxu ko deg ni ko wax baye na ci xel waye tam nak di jaajeufalat tam nak wa communication bi xamnañu to ñoo ñu may occasion bi ñu mëna jallale li di sant ñu sétane ñepp ak képp ku ñu dégg di ñaan ñepp mëna magasi jamu delu wat ci jamu barka khadim mustafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne fallu mbacké bokk rek ci liggéey bi nga xamné mo jëm ci daaira muqaddamatul khidma doon léral léral li am solo yi nga xamné mo fa jëm ci walum organisation ak mbolé matwa yi nga xamné jël nañ ko ci Grand Magal Touba édition 2026 bi kon rek ñu fatali mbokk talibé yi ci lépp lo xamné mom la fi léral rek bu ñëw ñu faxénté ba samonté ak mom ak ñi nga xamné ñom lañ tek ci bërepp bi ñu yor liggéey bu ni mel buñ leen waxé rek ñu mëna dégg té xamné lañ leen di téré luñuy téré ci bërepp bi la waye té ñi nga xamné yeneen mbokk talibé lañ té dañoo xër gis kenn ko xamné def na lu mu wax té def rek nañ labyrinthe ak mom xol nañuy wax ak mom lepp ci diplomatie rek ba mu meuna bayyi la nga xamne mom lañ koy téré ba légui rek ci liggéey bi bokku na ci li nga xamne mom modi walum communication ndax daaira muqaddamatul khidma dañuy def liggéey bu am solo ci lepp lo xamne da fi bayyi ko ci jumaa ji rek ñukoy garal mbokk talibé ñukoy bayyi xel ak lepp lo xamne relation la bu dox digënté taskatu xibaar yi ak bërepp bi nga xamne mom modi jumaa Touba ji lepp jaar ci daaira muqaddamatul khidma communication d'une manière générale serigne afia ñu ngi lay dalal jamm ci plateau bi mu melni tamit walu wa communication amna liguey bo xamne ñomit war nañ ko def ci jumma ji Touba ji ci dirup magal gi naka ngeen ko wajale lan mo sen programme ak naka ngeen fassiyene liguey ak organe de presse ndax ñomit bëgg nañi am li xew ci jumma ji mo xam site internet la mo xam chaîne de télévision la mo xam nit ñeneen ñi nga xamne dañuy bëgg di ñew di jël ay image ci jumma ji loolep naka ngeen ko nosé ngir fexé ko andak ñi nga xamne ñom ñoo di taskar xibaari
4: wa am bilay min shaytan najim bismillahir rahmanir rahim ginaaw bi ñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam no ngi nuyu mbokki te spectateur yi ñuy tewlu ci mbollem jumtukaay yi ñi xolé yi ñuy sétane fu mënd di doon tamlé ko ci GMT TV ak yeneen yépp di la sante bu baax suñu fallu ci ni ngay taxawo jotay bam solo bi di sant kilifa yi ñu jitu Seigne Abdoul Hadd ak Seigne Fallou ci leral yu am solo yi ni ngeen ko xamé rek daaira mission bu nek ak morom bi ni ñu dugante day tax danaka ben du mëna dem bayyi morom ji ndax non la mbolo di doxé waye nak communication da ci raw ndax liggéey culture ak liggéey organisation liggéey social secrétariat ñom ñep ak bu mu ci mënd di doon day am yo xamne day aajo nit ñi yek ko te ndegam jumaa ji day barab bo xamne moy xolub dekk bi de xolub mouride yep te ñepp bokk ko moy waral da ci bax kenn ku nek di xam li fi xew diko yek ñepp dañ ci am ak liggey bi nak ñu nosé ko no xamne comme ñing ci waccay magal gi day am liggey yo xamne ci waccay lay doon lu jitu magal muy avant lo xamne jamono magal gi lay doon ngay tuddé pendant le magal ak ginaaw magal gi yépp am taxaway yo xamne ñu tambalé ko ci jotaay bi ñuy def rek mo jitu bokku ci yi nga xamne mom lañuy wajalé magal gi ñukoy diffuser ci chaîne bi nga xamne mo nek ci biir jumaaji and ko organe de presse yi nga xamne moy and ak ñom bu wéru téro tamit fi ak fan yu néw bu wéru téro amna liggéey bo xamne wa organisation dañ ko def muy nosat jumaa ji taral ko yok tar bi ba mu gëna mengo ak gëna taru ci gis lu ci melne yeesal pili nga xamne aljona yeesal ak setal bare bi ci gatal ba meuna accueillir gan nga xamne ñi ngi ñew ñu fekk ko ci tar bu mat seuk lool ñom buñ ko tambalé daaira muqaddamatul khidma mo len ci jappale wala commission communication bi ño len ci jappale ci fessel gi ngir mouride yep pour xamne liggey bi tambalé na ñu xamé ko nonu xamandoko bu lolu wesso yit ñom organisation ba tay amna liggey buñu amal ci jamono magal gi ak seen obligé danaka day tambalé lu jitu magal gi ni mi tambalé moy gan bu ñëwé ak ñom ñiñ koy andal ci ay daayira ak mbolo ñiñ koy andal bu ñëwé ñu jox leen seen orientation ni nga xamné mom lañu wara liggéeyé mu deppok wormay dëkk bi ak rawatina bërb bi ñom danañ leen léral bu ko défé seen liggéey yépp activité yépp danañ ko jallalé jël ko ni nga xamné non la jaado yaajo ñu transmettre ko en direct wala ñu war ko rediffuser ñu défé ko non ginaaw magal giit ñom buñ paré ba ñu war leen yéwi ak taxaway yiñ ci am yépp danañ leen ci gungé yaatal ko ba mourid yépp jot ci lu aju ci commission culturelle nga xamné Seigne Abdou Lahad mi moko jité léral taxaway yi ñam kenn ku ne xamna né bu wéru safar téro ba am juroom ñaari fan liko dalé juroom ñaarélé fan amna ay jotay waxtaan yo xamne danañ ko def waxtaan yoy nak tollu ci juroom benn waxtaan ci danañ ko and ak commission communication ñom ñi dinañ ci lekkalo ak culture ñu yaatal ko ba ñepp jot ci nit ñi yaatalé ñi nga xamne baxo nañu jaar ci commission communication bi nga xamne mo nek ci jumaaji mo xam organe de presse yépp la presse yi nga xamne yi ñi xol la wala yi ñi dégg wala yi ñi jang muy télévision yek radio yi ak presse écrite bi yoy yep xamnañ yoon wi nga xamne baxo nañ ci jaar ba jallale waxtaan yoy ndax comme ni ngeen ko xamé jëmmi jumaaji amna ab studio bo xamne deppona jamono lol ak ay matériel yo xamne deppona ak jamono tollu jamono yi tollu fo xamne yow li ngay yaatal ci événement jamono wessuna ngay jël am mbolo beure beure ñu ñew kenn ku ne talal sa caméra jamono dox ko mo waral daaira bi wala commission bi nga xamne mom lañ denk communication ñom danañ wajal bu ko defé da ngay tok fa nga nek ñu jox le lien bi nga transmettre
3: comme niñ koy defé jotaay bi
4: rek comme niñ koy defé ci jotaay bi ndax ñing koy tek ci GMT ak yenen jotaay yi nga xamne ñing koy jallalé ak ñi ko bëgg rediffuser après lolu ñom naka jek dañ koy def lolu ngir jappandal liggey bi la ci waxtu nga xamne wa culture danañ wajal waxtan yoy danañ ko jallale and ko mbollem daayira bi ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi ñew rawatina nak bis bu mag bi nga xamne daayira bi da koy sekk ak mbolo mi serigne bi denk walum ceytu magal di commissaire d'organisation mi nga xamne Cheikh Bachir mu Seigne Abdou Khadir moko jité and ko mbolo mepp rek danañ am waxtaan wu mag wo ñukoy defé ci buntu ko Seigne Fallou ci base Hizb Tarqiya bi nga xamné mo nek fofu mu wara nek ci le 24 juillet ñaar fofu nak ñenté ci wéru solet wi ñu nek ci ginaaw taksan lay nek ñor fa waxtaané lo am solo niko Seigne Abdou Lahad Djundé programme de ngeen ko xam bala yag inshallah dinañ ñepp dinañ gis programme bi nga xamne mo war déroulé ci waxtaan yi mu item donte Seigne Abdou Lahad djunjou nako ay ngir mu gëna yaatu détail yoyu xeyna inshallah da ngeen ko gis après lolou lepp ci liggéeyu commission communication lay nek bu ko défé nak li nga xamne moy exposition bi nga xamne daaira bi yag nako amal tawatina mbolo mi denk lu aju ci xam xam ak yunu mel muy commission culturelle ñom amna ab exposition bo xamne yag nañ ko taxawé at mu jot ci magal gi diko andak ci ndigalul suñu tax ñukoy andak daaira rawdu rahin ak mbolo mi ñi tuddé AEM muy association des écrivains de la Mouridia mbolo mo xamne dafa lekkale rek ay bindkat yo xamne ci mourid gi lañ bokku ñom ñu ngi andak ñom ñi exposer seen téré diko garal ñu fay di wajalit ay geussu yu am solo yo xamne day jëm ci mborum wala histoire gu jumaaji lako dalé ca ban bu signe bu baax bi ku tedd ki bim amé nal bi ba fi mu tollu ni dalé ko ci Cheikh Mohamed Mustapha mi nga xamné mo tamlé won liggéey bi ba ci Cheikh Mohamed Khoa mi nga xamné mo fi nek ñukoy ñaanal mu yag fi lool ta and ak wër ci nonu lañuy fexé ba fessel exposition bobu mbolo mi mu bari difa ñew ci ay geussu kat ay jankat ño xamné bëgg nañu xam histoire comme ni ko Seigne Abdou Lahad Djundé at mu jot ñu am ñu ko dara jalé djunjé nako du aji ma ci dikkat lool nak danañ leen jappalé ci séwol gi amna it ay panel ak ay waxtaan yu am solo yo xamné ba ci sax ay guide yo xamne dañ ko wadjal ngir nit ñi nga xamne ñi ñew xeyna mën nañ ko def lak bo xamne donte ne dañ ko def ci lak yu wuté waye amna ño xamne xeyna mën nañu baña jekku wala yu ne mel bu ko defé dañ leen ci dimbalé léral leen liggéey bi ak it panel yi nga xamne ma ngi fay am tay borom xam xam diko def jallalé ko yoy yep nak kep ko xamne yitté wonako mo xam dang ka bëgg jallalé wala nga bëgg def ay lepp loy def dal lo xamne presse da koy def bo accé ñom dañ la ko yombalal wax la yoon yu xamne ci ngay jaar bu ko defé ci nonu mo waral jëmmi commission bi nga xam moy communication wadjal li nga xamne moy nek carte d'accès bi nit ku ñew bo accé ci bureau bi dana am ño xamne ño yor lool dañ la ko léralal wax la yit ni nga ko wara defé ba mu mengo ak ndigalul señ bi ak worma ji nga xamne mom la barab bi laaj ndax dañuy gis ne jamono toll na fo xamne danaka mën nañ ñepp légui ay journaliste lañ te comme journalisme luñu jang la nit dem di def ay at ngir jang ko way nak légui jamono mo dox ba kenn ku ne am nga sa appare bo xamne lérna ba tax nit ñi duñ xam luñu wara jël ak luñu wërta jël ndax bo jangé dañ la wax li nga wara jël ak ni nga ko wara jëlé way jamono yi toll fo mëne suté téré kenn am sinap wala wala réseaux sociaux yépp rek waye amna bo baye xel rek ci point de presse bi nga xamné Seigne Bass mi ngi ko doon def bu yagul ak comité d'organisation mi ngi léral li nga xamné bëgg nañ ko ci image ñu samé ko warmé dëkk bi day gis né magal gi li fi am ci activité yo am solo réussite di fi am waye day melni day am ño xamné li leen gëna ñor rek moy point côté bi nga xamné xeyna point côté négatif lañ koy xawa tuddé mo leen ci gëna ñor légui nak lool li koy waral moy day am ño xamne dañ ñew rek jël seen téléphone num leen neex defé téré wuñ kenn mu film téré wuñ kenn mu sinap waye nak xeyna comme niko Seigne Fall juñjé légui dañ dut may nit wala dadut jaadu ci nit nga ñew am mbolo taxaw di sappé wala am mbolo dox nga taxaw seen kanam di vidéo wala yu ne mel nga wala ngay wax yo xamne jaadut wala kenn wax loowu lako fi dafa xaw sensible day jaadu ñu bayyi xel worma ji wala sacralité gi nga xamne mom la barab bi laaj kenn señu fe waru fe saña nek di wax loolu neex ndax ku baax ki nga xamne mi ngi fi ñu koy baye xel dana ci am solo loolu waral ñu wajal carte yi bu ko defé kep ko xamne ñew na mo xam ay interview la bëgg wala ay vidéo direct wala mu bëgg bind ay article lum ci bëgg bu ñëwé wax nam ko bëgge danañ ko wax nim ko wara defé ak yoon wami jaar bu ko defé du ci am benn jaf jafé waye nak day ñëkke ci ñew ci bureau bi ñu jox ko kay du nga xamne moy mandargal sañu def limi def bo defé du ci am jafé ginaaw lolou it xamnañ ne liggéey daal mu xolam xel ma yemut rek ci bir jumaa ji amna ñom la señ bi denk ñuy dalal gani señ bi nga xamne ñoy ñew ci résidence ci dekk bi yépp rek muy gani señ Touba yi te Cheikh Mahmoud Khad mi kilifa mourid yépp denk leen ko muy aju ci comité d'organisation ci commission bi ñi wax ak hébergement ñom ñu nek fa dalal gan lool nak dañ ko and ak ñom ci couvrir ko ci dalal gan defal leen ay interview ni ko ni ñu defé ay interview ci bir jumaa ji ci bir magal ci exposition bi ak yoni démé lool lepp nak ñukoy and mbolo mi mbolem ñi nga xamné celi li nga xamné ñi ci daayira bi ndax comme nima ko waxé légui rek commission yi dañu dugënté té kenn ku nek mën ta dem bayyi morom mo tax dal xeyna ñu soñaat ñepp rek ñu gën ñoo jappalé ci liggéey bi Seigne Fall dafa juñu lég lo am solo né lo xamné ku ne la bokko ci ngamer te kenn mënu ci génn kenn da ci bax nga rafet ci xeyna xam ni ngoy défé ngir ñepp mëna jariñu te kenn du yakal kenn gëna sam wor may dëkk bi dana ci am solo bayyi xel yi ñi jël vidéo yi jël di ci tek ay son yo xamné mengoot gëna bay xel tamit fi jamono tollu muy intelligence artificielle nga xamné fim ñu yobé danaka dafa melni ñun réew mi foy kay lañ koy jappé ta xeyna ak ndimbal la waye ñun dañ koy jappé foy kay kon dal ñu gëna bay xel yoy gëna bay xel image bi lool dal ci teunk moy ki bi batay commission bi nga xam moy social ñom ño yor lepp lu aju ci dimbalé nit ñek lu ci aju ñomit liggéey bi ñi amal ta infirmière bi nek ci biir jumaa ji bokku ci ñomit dana am ñu and ak ñom ndax kenn ku ne xam na né walum santé dafa xawa sensible nekul né ñiep ci saña wax ñiep neeku ne lepp lañ di genn ndax dafa xawa personnel bëpp liñ ci mëna ki rek ngir yaatal nit ñi xam li xew lool rek lay doon bu ko defé yi meuna genn ngir nit ñi xam li xew ndax ñepp dañoo am sañ sañu xam li xew ngir nim nekké alalu ñepp ak ñepp bokku ci yam moy waral ñu bëgg rek ñepp diko fessel te mouride kenn ku ne yaangi bo sañon di xam li xew ndax amna ku nekk ci fa gëna sori xeyna ci ci aduna bi kontina bu gëna sori di tewlu magal gi leg bu ko defé dañuy bëgg ben instant duk ci raw moy waral wacca yépp wala taxaway yépp ñukoy def bu lolou wesso ci gina magal gi amna jotay bo xamné Cheikh Mohamed Bachir mom Cheikh mom Seigne Abdou Qadir mi jité comité d'organisation bi dana ñew ci ndigalu Seigne Muntaha ñew yewi mbolo mi nga xamné ñoy doon and ak daayira bi ci liggéey bi ñu tadjalé tamit exposition bi nga xamné ñing ko doon def yewi gan ñi ak liggéey bi bu ko défé ñu dem ba déwé nak jamm fessel tamit liggéey bi nga xamné organisation ñing koy def ci sétalat juma ji ba melan na melon ak lepp lo xamné war nañ ko fessel ci liggéey bi
5: inshallah
4: ak cérémonie officielle bi nga xamné moy tej magal gi kon dal Seigne Fallou xeyna bu
5: ben
4: laaj lool ci teunk
5: machallah
4: moy liggéey bi nga xamné wa communication ñing koy wajal ci magal gi
5: machallah machallah amna solo lool leral bi amna solo ndax dana permettre ñi nga xamné ñom ñoy taskatu xibaar yi nga xamné dañuy ñew ñu xam bu baakha baax ne jumaa ji am nañ matuway yu matale yo xamne tay luñ bëgg sax ci image buñ leen ko laajé sax yeen mën ngeen ko jox directement tay lañ bëgg ci reportage buñ ñëwé dañ leen orienter ngir ñu mën ko def na nga xamne non lañ ko bëggé waye nak di fatali taskatu xibaari ne badge yi nga xamne mom la comité d'organisation bi di accrédité accréditation yi nga xamne mom la comité d'organisation bi di joxé muy badge grand magal bu Touba bi laléwul dara ak bi nga xamne mom lañ leen jox ci jumaa'i Touba yi ndax des fois da nga gis ben journaliste ñu jox ben badge pour accréditation magal gi day japp ne badge bobu bu ñëw ci jumaa'i rek mëna def liguem directement même bo yéré badge bobu bo ñëw ci jumaa'i ji demandel bureau bi fi nga xamne fi la communication nek ñu indi la fi ñoomi dañ leen jox benen badge bo xamanteni ngir nga mëna def sa liguey ci biir jumaa'i ji la lool nak ngir saytu di xam li nga xamne mom lañ fi jël ngir baña baye kenn ko ci nek lool neex nga jël lool neex nga genn mom moko waral kon lolou ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax
4: waaw xamna tamit lu mata bayyi xel muy bari na nima waxe legi rek ni ñu bari bari matériel muy drone yi amna drone yi leen nga gis ko xam dana yor ab drone am ñew ba jumaa diko diko yëkëti te amu ci fa maro jaar bu fa jaarun dana gëna jappandal te fi jamono tollu xam nañ ne nekkun ne bërepp yëp nga sañ yëkëti drone comme niñ ko xamé rek ci loi réew mi ak lepp rek kon ñu bayyi xel drone ak ni ngi ko jundjelé image yi bo soxla yene bo ñëwé dañ la ko mëna jox waye fep yépp rek nga ñëw jaar ci ngir baña am ben jaf jafé te mëna am ni ngi ko bëggé
5: machallah machallah loolu leer na nañ kon ñu xamé ko nonu ñukay santat bu baaxa baax mom Seigne Afi bokku ci commission communication bu daayira muhaddamatul khidma di sant bu baax Serigne Abdou Lahat Bousso Tierno momit ci jotaay bi ci léral li nga xamné indi nako mu jëm ci programme culturel bi ak sensibilisation yu am solo yi nga xamne def nako sante bu baakha bax Serigne Fallou Mbake mi nga xamne ñew na ci walu organisation ak lepp lo xamne leral nañ ko mu jëm ci jumaa ji rek taxaway bi nga xamne mom lañ fassiyene am ci Grand Magal bu Touba édition 2026 bi ci ni nga xamne non la ko daaira muhaddamatul khidma fassiyene taxawo diko fateli mbokk julli rek ak mbokk talibé ci lepp lo xamne mom lañ leen wax rek ci bu ñewé ci barab bi ñu samonté ak mom deggal ñi nga xamne ñom lañ fi tek waye taskatu xibaari bi fi ñëwé bëgg def seen liggéey nañ jaar ci bureau bi bañ jox leen badge yoyu nga xamné mo leen di mëna permettre ñu def seen liggéey té duñ mëna am benn galancor ci sécurité bi nga xamné ñom lañ tek ci bureau bi ñu leen di santat baaxa baax di leen gëreem ci jotaay bi nga xamné mom lañ andon ak yeen di sant mbollem organe de presse yi nga xamné reprendre nañ signal bi andur kon ak ñun kon ni lañ koy wéyé ak yeen bép jotaay bo xamné da nañ ko fi def dañu génné ben signal bu neutre ngir képp ko xamné bëgg na ko diffuser mo mën ko reprendre lépp rek ngir gëna yaatal liggéey bi sante bu baaxa baax équipe technique bi ci njital Serigne Djilé Bousso ak mbolam ñu ko antalon sante leen yeenit di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha yalla gën ko fi yagal té gën ko wéral ñaanal leen magal ak jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëgen jëf xamna ñu talal loxé Serigne bi ñaan

lolu nak day lu kawé kawé kawé day lu reuy lo xamné lolu musta yomb ci jenn jamono musta yomb jamono juné dana am ga deug la waye ay bennat yu néwa néwa néw ñokoy man ci kaw suuf lolu motax dajé ak ñomit kumi sa yitté nga xanté woko yit bu ko nangam ci ay nit amé yitté joju ñi ëpp ci ñom danañ ca dox ba faatu sa duñ ko am ñu néw la ko ci yalla baxé mom nak yitté ju kawé joju lolu la mom néna motax bam fa nekké ab diir gis né fi batay dal lim fi gis ak lim fi jotta amé deug la baxna waye du la ko taxo jog ëpp na li mom ëpp nako la ko taxo jog ëpp na li li nak lu am solo la ndax moy li gar lu bari ci turuq sufiyya yi ba jafé jafé yu bari am ci tarixé yi li moy li ko andi moy nit ko xamné dañ koy jappé bo mat kat te matutu bo mat kat xeyna man na am ku bax la man na am mom ci jëmum itam gor gorluna ba yalla baxé nako aw yoon ba amna fum yegg amna fum tollu waye man fa yeggalé nak mom mom mënuko ta koku it ku bëgga yegg wax deug yalla koku wurtu don ci yité da ku bëgga yegg mom ku yegg ku mëna yeggalé rek mo wara don ci yité néna motax ba loolu amé mu daldi bayiko wat fofé itam ñibisi wat ci réew mi laata muy ñibisi da daldi demat ci yeneeni gox ci biir gannaar néna joggé gam fa joggé wit nak téwut du joggé xarab leen wala doya dal leen wala soufel seen bir dedet waye rafet lu na lol seenu doxin geureum lo nako rafet na itam lañ ne ak gor gorlu gën ci gor gorlu waye dal xam na ne lu mëna xew ndox mi soxla naan mom xam na ne ñi mënuñ ko ko mandal ta nak ndox mi mom fassu de ne dara dox digam ak mom fum ko yaakar bu ko fa amé baxna bu ko fa amut dakoy baye te de wuti fanen lool mom moy moy yitem lool nak yite ju kawé kawé kawé la yite joju yite ju kawé la jo xana kiko mëna am da ngay yegg ci mbollem yi teunk nit ñi dootu la teunk yow sama baye fi la bokk ak ñi ñoo di kilifa mak sama mam fi la bokko nak yoy yep du la teunk way yow sëk jublu ak sëk seug beug rek moy lay teunk moy lay womat neena motax dafa daldi bayiko daldi dox jëm ci yeneeni gox ci bir gannar ca la defé ay gessu ci tariqa tijaniya ak tariqa shadiliya neena dem na ci wa keur alhamdi moy cheikh baba abdul hamdi radiyallahu anhu mi nga xamne ca jamono jojja bokku na ci kilifa yi gënon mak ci tariqa shadiliya ci mauritania neena ak yeneeni kilifa yi tam yu bokku ci tariqa tijaniya xames na ne cheikh babul hamdi ni mi buñ fatale ko ci irwaun nadim seigne mohammed lamine diop daga na netli won nañu digam ak serigne bi lenn ci lu fajar ba fa serigne ba deme ak lenn ci lam jiflante ak mom ba ca la jele won ci mom at tariqa ash-shadiliya moy al-wurd ash-shadili ci wax ji kon lerr na ne kon seigne basirou wané na ne fofu itam ci la serigne bi jele fofa ci jamono jojo la jelon al-wurd at-tijani moy at-tariqa at-tijaniya waye nak ñom ñaar ñep ci jamono jojo bu delo waté ci yeneen texte ci mbindi seigne bi day wané ne rek jël gam leen jëlone ci jamono jojo du jëlu dugg ci bir tariqa ya comme ku ci sobu waye bobu mi ngi wey nek ci tariqa qadiriyya waye jël nak ñaari tariqa ye wala ñaari wird ye ngir yokke ko ak yokke ko ab doxam gën ko gawale ab doxam ak barke loko kon leer na ci itam ne tariqa tijaniya fofa lako serigne bi jëlé won ci gannar ci yonom wowe kon ñi wax yeneeni wax yeneeni version ci jëluk serigne bi tariqa tijaniya day melni li mom dana tebbi lola waye ñu boole ci itam yeneeni mbir ndax amna sunu mam ju bax
moy serigne djogu mati ñang amna ci ñi netlu histoire ak geustu ñuy japp ne ci mom la serigne bi jele wër lu tidiane waye lolou day melne li rek bokku na ci likoy li wonane dedet serigne bi ci jamono ji da ko jëlone ta doli ci it serigne djogu mati jamono ji serigne bi di jël tidiane fekk na bo genn aduna mom bu yagg ndax mom buñ faté na ma nga wax genn won aduna ca xex yoyé jihad yoyé xewon gannaaw maba bam daano ta njabotam do ko doxal gannaaw muy mamu ndari jamono jojé ca la genn won aduna mom djogumati ak mbokam ma di señ abdou kumban abdou sohna kumban ñang bi sunu mam kon jituna djeluk señ bi tarekha tidiane ya jitunako cheikh ak genn aduna mom jituna mu diko djel kon boba serigne bi jeulagul lolu ci jamono jojo kon moy ne li ci serigne bassir du junjulu leer nañ la mu tek ci nak ne waye bimu jele ñaar yoy itam diko jefandiko ci nonu ñuko waxe taxur rek mu am ci lu upp lam amone ci lu ñeuk la batay momit lam ci wut batay amuko ci lam amone ci qadiriya dal bam ko don jefandiko la ci aju batay li mu mujje jelatil gisu ci lu upp lam gison ci le nana tax nak lolu yobbe ko xawa melna dal yaakaram xawna yakiku ci serigne su bari sim jamono tel ci jamonom ta yalla dogal ab doxam yegg ci mu dem ba jakarlok ñom ba waxante ak ñom yaakaram xawa yakiku ci ñom ndax gis na ne day melne lim doon yaakar ci ñom ak sento ko wut mënu ko ci am taxitam wird yi nga xamne mo fi nekkon ñu doon ko jëfëndiko ci jamono jojja muy al wirdul qadiri al wirdul shadali al wirdul tijani amna ay sik yu ko gar ci cyallale yi nga xamne ci la jaara ba yex ci mom amna ci sik amna ci itam lu dalut xelam amna ci deng dengi neena ci la daldi yeesalaata nak ak tuubam ako summikom ci lepp lum nekkon gëna deggmal borom tabaaraku ta'ala and ak xol bo xamne dana lapp ci boromam gëna jokku ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci liggeyal ko ak di saxo di julli ci mom sallallahu alayhi wasallam ak gëna teunkat bopam ci jëfé alquranul karim ci jang ko ak setantal ko lolu mo andi beuy yoyu ñu degg serigne bi di wax naan ubayyu al-yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu Allah al-wafa ak zalaltu 'abidan khadiman lir-rasul min 'ami aishah ila 'ami rahil ak yoyu firiwut niko ñen ñi degge nga xam dañ ko degge degginu kaw manam mu melne señ bi da nekkon ci luddul nona ba xey genn ci nak legi fasiyene tege ci yoon dedet señ bi mom yalla baxé nako mustaham sax luddul nona far musuko xam ba di jane mom wax nañ ko fi demb ak barki demb bam manam lata muy gimmi di tollu fi nit di tollu ci xamé gimmi lako yalla soop ci yoonu mu nek ca manam mom bam tay ne leppam muy lol di ca feñ boba ci bu doon li ñi wax nit ci zahir ci xama xamé sa yeggu ci xama xamé kon musta nek ci lenn luy niru bidda wala luy niru ab safan musta nek waye lolou waxinu nituk yalla la yoy muy tuddé ay bida ak diko tuddé ak lendam ak yuni mel lolou tollu way la ay tollu way la lolou ba ci ñun nitu ordinaire yi sax man na am ci ñun nitu ordinaire yi ñun ñi ku ci doon gor gorlu atum ren mi dewen sa pass pass gëna yok gëna deugër nga yok sa gor gorlu ci yoonu yalla boy xolaat sa atum daw mi day melne chaahan la ci yow at la mo xamne day melne dang ko sank ci nem ndax sa pass pass yok gum yok ak sey jego yok gum yok lool rek la lola lola tax makoy tudde tur yoy makoy tudde diko waye wot anam yoy makoy waye neena nak deugmal gogum deugmalat boromam ci yene ju yes joju ak won gannaaw doxinu jekko wu lolou nak donat ak ubbiku gu bes ci aw doxena mom serigne bi
don lo xamne buñ ko mënon dox dañ wax ne ak wëlbeetiku la gu am solo ci ak dundam ak doxinam ci borom yoonu borom tabaaraku ta'ala don ak tuup go xamne dafa melne da joge ci taqlid jëm ci iqtida moy ñaari baat yu am solo moy da joge ci don roy ay gaay yu bax yo xamne da doon dox ci seenu yoon di ca gor gorlu di ca roy mu won gannaaw lolo nak amad yene legui dem royal bopam directement ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam moy lolou muy tuddé limi wax nan ghaniyatu billahi anil arbabi wa bi muhammadin anil asbabi nga xamné yoyu muy wax liko tuddé ay sabab wala makoy tuddé yeneeni tour lolou ñim ci djublu rek moy nit yalla yu bax yoyu nga xamné ñom la doxale won digam ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam don jaar ci seenu yoon di ci gor gor di ci def lam ci def mu dama dem nak ba am pass pass ak yitte jo xamne wessala nako muy sukkandiko ci kenn ci ñooñu ñep waye legi mu na dam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam daf ko muy sukkandiku kayu bopam bo xamne du doxale digal mom mom darrati neena joge ci japp ci ay kangam ak kilifa deugmal japp ci yaronnabi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy royu kay bu mag bi moy kangam lu mag li mune lol nak xam ngeen ne amna ci jami sun borom yi ño xamne sun borom dafa def ci ñom aw bindinum len bind wo xamne dafa melne daf len ko moñale ñu doon ño xamne moñale len yitte ak pass pass bu kawé ak secret bu mu doxej seen bir bo xamne taxna ba ñom dal daj depp gu mag rek mo len di doy ci yoon ak doxine motax fuñ mëna jaare yag yag fofu lañu mujju ndax fofu rek lañu mëna wekku mënu ñoo wekku ci banen wekku kay bu dun mom bu ko soofé mënuñ fay wekku mu wax ne motax mu yok yitem waxtu ne yok pass passam yok ak gëna jaajoom waxtu ne kitam gëna deug malam boromam tabaaraku ta'ala ta sun borom nak waxalon na bopam ci alquran ne kep ko xamne sun borom nam nako gindi day leral xolam labal ko ba yoon wi nga xamne ci la wara jaar ba ginde ko mu meena xam yoono man ca tek tankam waxat tam ci benen laye joxan da waxal bopam ne sun borom kep ku ko gem te gem gi di gem gu deggu mom yalla dana la gindil sa xol xatchal lako bam set wetch fotal lako bam set dugalal la ca leer go xamne ci ngay gindiko ba xam yoon wi nga wara jaar xam itam fi nga wara wekku gu wer mu daldi wax ne kon te li buñu demé ca irwaun nadim señ madlamin job dagana radiyallahu anhu mang cey netal li wax ne masna am ben jotaay am ci kenn ci kilifa naara ganaar ku tok ak serigne bi di waxtaan ak mom ba diko wax ne ko waaw man de da melni dama gis dal ci sa biiri ay way yo xamne dama gis gay tuddu wa ker cheikh sidi el kabir di tawassul ci ñom di ñaan yalla ci seen barke ak di tebbulu ci ñom di waxe ci ñom waxin waxan dafa melne da nga leena japp da nga leena def sey serigne da nga leena def ay serigne yo jokku neena bimu ko ay serigne bi nako ah kay waye lola boba dama melne silma khasu nek ci yoon taxaw di palamtu yoon wi bëgg ko gindi ba tek ko ci yoon yobbu ko kum deg mu yëngutu rek mu am ci yow yaakaar talal loxom bu deme ba xamne dekatut yow mu bankar loxom talal kenen ba dem nak ba njaaccarlu mak limu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam talalal ko bopam loxom wo matal ko bopam ci yoon wi tax nak ba lola amé soxlatut aju wotut di talalati loxo kenen kudul mom ta sax waxna fanen ne gannaaw bu lola amé deganut ci mom jaadotut ci mom moy talalati loxamati kenen kudul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax boba talalati kenen loxo ñaké teggin yaronte bi alayhi salatu wasalam la wa mi ngi melne rek yow mourid bi fekke seigne touba ci jamono radhiyallahu anhu mana dem gisé ak serigne bi ñew jaayante ak mom ba nopi ba serigne bi nangul la ba dila tek ci yoon dila deflo dila dindilo
nga xeyar xey jege wat fa demat ci am señ diiw sangam nan da nga jaayante wat ak mom tamuy dongam señ bi ko xamne lu mu am ci señ bi la ko jëlé lolu ñak tegin fetu kaw yan ci lamu sal non rek la démé kon am na fofu bo fa xasse yegg fa nga jaaroon mom jaaro way la won bo jaaroon way nak wessna legi mom benen buntu bes mo ubbe ko mu daal di wax ne motax da ngay gis ne soppiku yi am ci dundam ci walu doxam ci yoonu yalla da ngay gis ne jamono joju mu tolle ci di talif masalikul jinan day melne ab digeunte la ci bo xamne dafa tekkale digeunte bu ko jitu ak digeunte bu ci top gannaaw bi daldi wax ne ndax amaat benen tolluway bo xamne itam mom la terem be di taayeba di jëmmal moy huqal buka qasir huqal buka mo wax ne ndax lu jitu moy talif masalikul jinan jamono joju mi ngi tollon ci tolluwayu gestu ak werlu yoon wim ne ak fim tek tankam mu diko werlu ak chambar ci tolluway bobu la tollon waxon nañ la dembu ci bindu demba ne la wala barki demba ne la jamono jum tolle ci jamono joju ci la daan jeufandiko tere tasawuf yi diko yeur rawat na tere ku melni imam al-ghazali ak ku melni cheikh mahmoud yadali ngir diko dimbuniko ci rokh bi waxon la itam ku nek ci ñom ñaar ay terem bam koy jeufandiko ci gan anam la ko doon jeufandiko ye ak lan la ca doon soxla lan la ca doon wut waxna nak kon jamono joju jitu talifu masaliku nan ci jamono joju la tollon gestu ak werlu ak chambar yoon wi nga xamne ci la nak fimu tek tankam waye nak gestu ak chambar go xamne and nak amuk ciofel gu re akuk namel ci yoonentibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ak itam moy ci mom moy go xamne dara do dox digam ak mom donte nak yeggagul ci deug deug gi moy goge mune bu de jamono ji nga xamne nak moy jamono jim talif qasida gi mom moy qasida huqal bukaa neena jamono joju mom moy jamono ji nga xamne nak ubbina banel buntu bu yes bi nga xamne moy buntu wessuna werlu gi ak chambar bi ba legi yegg na ci nak mom legi dafa aj bopam ci tollu way bo xamne diggam ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dara doxatu fi alquranul karim moy wirdam wala bok moy wirdam bi jitu ci wirdu yep donta na teewul muy way di jeufene ko wirdu ya ca dess ba tay muna kon boko don wax dal ci anam gu gëna leer da nga nan jamono jimi talif huqal buka mom jamono la jo xamne jamono tarqil anil asbab ila al musabbib manam jokolato yam don joklu muy ay gaay yalla yu bax ngir bëgg jokk ci ñom ba yegg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tollu bobu ci jamono yi yegg nak ba tollu ci ñom baxtan la ngir warona taggok tollu ay bobu yegg ci jokk ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jokk ci mom jokk go xamne ci mom lay aju gu direct go xamne dar do dox ci digam ak mom nana motax jamono yi huqal bukaaw joju mom janen jamono lay jëmmal jamono jo xamne ganeen xéetu tuub la gu yes go xamne day melne serigne bi dafa ñëwaat aduna ak buñ ko doon wax ci aw doxine da nga nan ak judduwaat la gu yes go xamne day melne li jallon lepp lu effacer wu la am lu tambali waat lu yes lo xamne bokku tak dara ci la jitu won ta moy jokku gi ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak nek ci ronu tarbiyam doon ko xamne mokay deflo mokay dinilo mokay womatal bopam ci womat go xamne womat gu batine la mune nak biñ yegge ci mujjuk wer ye mujju ci atum yesos muy 1310 nga xamne jamono jojo du sorek ay 1893 muy lu tolok ay ñaari at la tamuy dem ci geej gi neena jamono joju mom moy amu tahaqquq moy jamono tahaqquq gi moy jamono ji nga xamne
yegg na ci wessuna serigne sam doon jele werdi ak ijaza yim doon jele cyallala ya ta moy wa keur cheikh sidil kabir yoyu ak ña tebbe won ci ñoom ak naana won ci ñoom wessuna fofu ba toll na legi ci benen toll way moy toll wayu legi nak yitte wo ay wëral ay cyallala yu werd rek ak jele ko ci ay serigne su ko mëna joxe ak yu mel nonu donte na amna solo legi tollu na fo xane wessuna fofu legi yegg na ci nak mana yegg ci Abdou Khadir Diallane directement mi nga xamne moy kilifa ak yoon wowe far mu man ca yegg neena motax nga gis ko ci khasida gi nga xamne ci Touba gogol ko talife mu cay wax wax jo xamne da cay wax wax ju leer ne mi ngi jaayante ak Cheikh Abdou Khadir Diallane radiyallahu anhu